0: Diego, da Dorina, hey, hey.
1: Na beni na ni taungi moro, anigilini, kanya kadenge ginyaro tuanyo dukite jamu malini.

Kadenge watingo nyaka dengo wawuo. Gini geche ni wang'eny go. Akia ni be ni ng'eyo.